para sa tunay na lalaki. Para sa tunay na lalaking hindi natatakot. Para sa tunay na lalaking hindi natatakot tumalon sa bangin. Para sa tunay na lalaking lumalangoy sa salamin. Suwabe at mabango. Huwag nang mag-atubili, bumili na kayo. Ito na ang totoo. Ito na ang totoo. Para sa tunay na lalaking lumilipad at lumulutang. Para sa tunay na lalaking nagsiswimming sa kalawakan. Para sa tunay na lalaking kumakanta at niroromansa ang buwan. Para sa tunay na lalaking kumakain ng buwan. Suwabe at mabango. Huwag nang mag-atubili, bumili na kayo. Ito na ang totoo. Dahil ito na ang totoo. Dahil ito na. Ito na.

Pagkatapos mong kumain, magyosi ka. Pagkatapos mong magyosi, matulog ka. Mahimbing ka, managinip ka, mangarap ka, lumipad ka. Kagabi, napanood ko sa TV ang aking paboritong artista, idol ko. Sabi niya sa akin, bumili ka ng Astro Cigarettes. Nagbebenta siya ng ilusyon, nagbebenta siya ng panaginip, nagbebenta siya ng pangako. Pangakong lumulutang na parang usok na galing sa isang malupit at mabango at swabe-swabe na umaapoy na Astro Cigarettes. Swabe at mabango. Huwag nang mag-atubili. Bumili na kayo. Bumili na kayo. Ito na ang totoo. Ito na ang totoo. Isang araw sa isang palengke sa Dumaguete, nakakita ako ng Astro Cigarettes. Bumili ako ng isang pakete, sumakay ng tricycle papunta sa Buwan at nagsindi, nagrelax, nag-enjoy. Hinitit ang isang buong pakete, binuksan ang mata at nagdancing-dancing sa ibabaw ng mga planeta. Swabe at mabango. Huwag nang mag-atubili, bumili na kayo. Ito na ang totoo. Ito na ang totoo. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ah.